asem na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fa kyɛ no ɛna yɛ Peter bisa Yesu sɛ Yesu ɛmpra he ɛna me nua yɛ bɔne a memfa nkyɛ no Peter antwɛn ma Yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ Yesu ɛyɛ mprɛ nso anaa na Yesu menka nkyerɛ wo sɛ mprɛ nso ɛmɔ mprɛ nso ahodoɔ sɛ aduɔso sɛ oi adeɛ ne ho basa ade a ɔmo ɔmo fumu ɔmo tiri mbɛ ɔmo de o ɔmo bɛ kan saa 490 ansa na ɔbɛ stop a stop ɔmo se awurade aberewa aduane ɔyarefo aduane adi nsa atom yeye nyeye nti sɛ saa na ɛtie pa ade a ma yɛadom praise the lord ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtum de akɔ akɔ akɔsi awieyɛ ɛna yesu ma wɔ adom ame nti amen Okay, nche madio sian so. Ana Yesu si dumie no se monso, mopese moko bia na. Ebra ni padu duo nara esan koye no. Sanke ni na sofo e bia. Ko bi jina congregation enim no opa o mochew, na no nyamsema mekan minim ne ba me so ma meke kan san sem ni nyina. Nyamsem no ama mumu pie gya sori ba. Nko kan chiro mo magya ni nyina se o momra. Enfonso na me yeye, ifi na kro min preach sa bia o. Munyina momra sorry and also for bi anka sa no be ye yesu a te o hwe esuafo a aka no peter james john ni o munyina na o ka kire o mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ento mo e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko na se mo petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di yehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa akosi heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se oni yesu kwa kodru heaven obi ebetumi esu kwai astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsa betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsa mbe ye consider ama ohia betumi esu kwan yare betumi esu kwan yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu ko okowu hope obeti woni na odaje eniema besu heavy kwan no toso agise wo weta so se peter eje wo akiri die ne akọ hifa heaven ye pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ye ko dejin forever ni ye tremu ensio ebi mada yesu wani ye no okro praise the lord mpaye ni senko ejine siye beye sa kaoni yesu beko unyine bebiye na uncho weni hwebe nkuma nase nifa peter nguma etosu miye no second peter chapter 2 verse 2 ure ye nkain bako non kahon Osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti Obeka enokure kwa eno hon nsemone. Onama nibiru yesu dinadasem ebe pe mohon faso. Wande fritite watemu o entu nchansye na onseye entonko. Weye koko ba unyanko ponam na kwa so e boye. Se difu atrofo enye neno omu shasye. Tite nono omu oho. Nte nensu siye wachre chefu atrofo. Ewe difu atrofo. Ewa sofo atrofo, ewa nsempakafo atrofo, awo mo buwi asi, bebi abefe biya, ebi oho. Bebi abefe biya, awo mo buho se cham. Iti ubiya, upese uko heve no. Se wentie heve nsemwa, untumi nko ema wenyeye. Enyeye. Osisa ankrofono de, oseye fekusem, ebe babe shimu. Wa pa urade a wotɔ won na ogye won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kyerekyere mso omuye atredifo omuye atra kyerekyerefo omuye atra sofo
omu ya tronse pa kanfo no omu se hwa ne pe ti nipa bebre ebe di won ahohwisem na chi enema omu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nsoso na omu ye fa we bra bi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne mana na omu di echire na omu ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no hun semoni. Ti ubi a woka no kure di nipa kwa mkwam. Emi nipa di on hufi boni hon. Na omu bata tine ni kwa heve no. Omu shwe musa usi umwa ye nyamsum chen chen chen. Ni nyamsum su mwa ye ni se de. Basa de hwane be nyam kwa. Ni nipa pa usi ube tumi eja boni ye. Wea si we mo. Oh sofu. We de mpache wo. Teso na wasema woka ndiye. Ujitra nwa didi eneno kure se kakra. We are same way I walk in pa. Now we need a mukranyan tete na uteti a oso. Unye boni. Chiremba bu baby esu tia tete a so aye boni. Eti nyango pwa semwa aye papa ni pe pi omompe. Omupe atrosem sa. Osi wo nami ni pire eso edina dasem. Ebe pe mohun faso. Ombe ton candle. Maton Florida water. Ombe ton handkerchief. Ombeton sani eme nyina so fa honhom moni ahyema ombeton kalanda ne ne yekeka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wosu ohu na odi mfoni na oyede de ohu no ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no ose oweni a aware seye ahyɛ no mama a ɛnwe wɔ bɔne ho da ɔdada kra a wɔase ɛnyɛ ntimyɛ asakra foforɔ no aba a ɔmbɛdada ɔsiesie a ɔwɔ akoma a abea ni bere mu ɔyɛ nnuabɔma ɔmohyɛ nnome ase ɔgya wɔ kwantenee no akɔ fam ɛkwan ɔkɔfa ba a babeliam kwan no so ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua nansu unya ne mra tonho atenye. Afrumuwa ontumi nkasa edu onipane ekasai. Esi odifo non kwa siasem no kwain. Yenimo ye emura insio nimo. Suwisi ya mframa ebo hu ede kro. Wona wade esum kebi kebi esi won. Noki kan akonko sema shui nimo. Enam honama konomo. Ede ho hwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu brano mu ayin chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enko a if say de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no ako a ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de mfi bone mu onya fa ho de mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se ne awoka no menye nti wukɔ saa bia na wa na wo waste your life wo ha wo de di akire no kɔ igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okɔji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka saa so ma no be gya wo se hwa na epe hell ya na ekro hebi home radin din din say dey we betumi akọ nsusu say wiase ha dey bi no hwehwe dia e tin ti say dey obomode ye e ba heaven kwa dia e tin dodo nyame ohun nipa mbo chema dio no no say wo nam awurade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na say wonya yesu hunim tia men san wechi men janto ho se wunye sem nim die no odwani wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wechira sitna dane won boni a chenka ne die no nanka eyema won se won hu tene ne kwan no e chen se won hunu na wadane efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se die no kure be no sie no okraman san ko no ani fie hu bio na prekwa we dware no ko na techa oyan time no uye kristo ni mapa wa sakra da wa san wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ni hwese ni ano abrabo sitie
afei firi gyidie mu na wabu yɛ mbem tie na mea awurade yesu kristo sɛ onyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoe bi a na wowɔ sika ntomi ntɔ hwɛ ahotɔ bi a wowɔ sika ntomi ntɔ anigye a wowɔ mebɛkyerɛ m' anigyeɛ berɛ mehunu jesus ɛfiri berɛ a wosan w'akyi kɔɔ bɔne dada a wogye guu hɔ no mu sɛ na nnoɔma si teɛ woayɛ confuse woadwen nyinaa yɛba sɛ ɛhu ne suro wote atemu da na ɛyɛ mhyehyew ni akukoduro a obetumi akase mase a metie metimo awurade mewuna me awurade dia nka akyire de nyame asese wonya nwuye wokɔ awurade nkyɛn a obɛgye wo ai ɔba de sɛ fɔ wokɔ a obɛgye wo bɛyɛ wo awa wa tu bɔne biara wode afɔreforo ho na ɔde mogya no bɛhohoro ho bio praise the lord ɛno ne adeɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ani bere ho nti saa na sɛ wotena se saa na wowuo de ne nsa nwunonwuno too so a ɛbɛyɛ nwono ama wo papapapapapa bɛyɛ ahomteɛ ama wo papapapapapapa Matthew nsɛmpa ɛti aduonu nan yɛhwɛ nhyehyɛmu dubaako ɛkɔsi dumiɛnsa na adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre yɛ kakraa bi o bebree ɛna wawoto ani hwɛ baabi a womabu sɛ kyam adiyifoɔ atorofoɔ pii bɛsɔre na wɔbɛdada nnipa bebree na ɛnam sɛ mumuyɛ bɛdɔɔso nti omududuo na do ano ebejo na di obejina koduro ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akoduro ewiye no ono na obeji no obeka ahenie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo kan ni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra nsempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no krema wo ho ehu bɔne sɛ bɔne ɛnyɛ ade papa ɛde wobɛkɔ owie ne awie mu ɛnyɛ gyidie onyankopɔn ne n'ase mu ɛne yesu mu sɛ sɛ wogyae bɔne a ɛwura ɛmfu w'anom korɔ no a wogyae wogyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo wogyae nneɛma bɔne no bata papa ho a wonyɛ mmɔmmɔbɔmmɔ afei ne w'ani bɛgye paa nyankopɔn asɛm no no ɛhwɛ Matthew sɛmpa ne ti nson nkyɛmu aduonu baako kɔsi aduonu mmiɛnsa ɛnyɛ obiara a ɔse me sɛ awurade awurade na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenneɛ mu na wɔn a wɔyɛ magya ɔwɔ soro no apɛdeɛ no ɛda no nnipa pii bɛka kyerɛ me sɛ awurade awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm yɛmfa wo din ntu ahonhommɔne yɛmfa wo din nya ahoɔdenneɛ pii ɛma wɔ mo wɔe ma wɔ mo woe ɛmɛma a wɔ mo abrabɔ ayɛ basa a wɔmo wie nsane a deɛtumi ma ɔmo gyaa nsaweɛ yɛmfa wo din yɛ ahoɔdenne apia no a ɔsɛ ɛno na mɛpa mu maka kyerɛ wo sɛ momfiri m so nkɔ menni mo nhu mo da mfiri m so nkɔ mo a moyɛ deɛ ntene ah yesu nti deɛ yɛ nyina na wonka ho na ɛnyina tene ne so mɛsi me dan ɔbotae no so mɛto me bo ase ne mɛsi no yie sɛ mesi no yie ne nsuo twa a ɛhum ɛtu na sɛ mframa ɛbɔ a mensuro bisɛ me dan no ɛsi ɔbotan so menya mesom nyinaa ɛbɛgyina yesu so ɔtenene ne yesu kronkron yesu yesu a ɔmpɛ bɔne no yesu a ɔntumi mfa n'ani nhwɛ bɔne no mede mesom nyinaa bɛsi ne so na sɛ me nso ɔse same te sɛ samariani baa no anka mekɔhwehwɛ mmarima ne nnɛ mmarima ɛbɛhwehwɛ me a medwane no a ɛno ansa no mɛfata baabi a wɔnam ne no akɔ paul a ne yɛfrɛ ne saul ɔse nnebɔnyɛfoɔ nyina me na medi nkan meyɛ chief of sinners number one among the list of sinners me na medi nnebɔnyɛfoɔ nyinaa kan mene yesu hyia damascus kɔ mu no ɔse saa me mabɛyɛ chief of saints ahotewfoɔ nyinaa listen no mabɛdi first praise the lord ɛno ne yɛde kɔ heaven wo kristo so mekuta wo no ɛte sɛ deɛ hi bia nansɛ nkɔmhyɛ ne tɔn so ka ko fia no akoko ntɔkwa ma menya ona na woka tɔnso asɔ dɛ mu na ɛsɛ woka tɔnso no agyi me ana mɛkyerɛ ne nyansa paa sɛ woyɛ kristo ne nkyerɛ sɛ woagyi me ɛnyɛ bible mu kristo som no no ɛnyɛ kristo som a ɛde kɔ heaven no no
ukotu nyumu wa sodem. Nao diya nonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu u ditro. Ayiti sa ajwen o deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uye ajwen tuko kozo abu unsu o hasu sa ube u. Unseme nitra ni hontono. Nti se unsu u ditro. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. Na usu o sakra wajwe ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Nkwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da omre mu obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa owo. Obe ma o enkwa abotre. Adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O se munhye ne opon tiatia no mu. Ne puna esoni wo kwa ye trene diye ko oseye mono. Na waa wo sheni mono. Eye pii. Ate ino omu indi msa omu faso edu ombe kwa uwo mwa na hongho mono no omu ntiasye. Omu wenisu no omu huna diye. Omu wasonsu omu ntiasye. Oma jini ne drusum. Obo nsama kata wa jini eni. Nye weni o wa jini eni. Neni gusunsu so uhuna diye nsusu wa ntiasye. Ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si nwomo munam su no dos papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wutie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na omunam su no omo mpe se ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nsoso eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo semu amadu do mpe no omo do omo se guo omo kom no omo ko ebi kra Guinness ebi kra snap ebi kra doka ebi kra bia ebi kra kra club no mo risa ye ji eni tin ya no omo na musa no omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no kwano so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwano so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunam so ko yu kan omre kra ra o ye dey na okosa but itri ho no go so ko gure james esuru odru ho a se eh sense na tie ah ye kan chiro na wentie di wasi nipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no omani so no omani so omanya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan the kwan no nipa pun kam so krofo omanya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma yeti ya sese, ujina junction wa heaven and hell, inipa eko hell, brip. Ewa waa, neba kwa bichwe mko heaven. Oma mko hell nidiye, etuwa musa, ipano kosa. Adolfo no, it's a fatal road. E kwa ya ihu, accident ni ye dangerous, e fatal. A call say broad indeed is a way to hell. Kwan ye call a mani hun krom no a tre papa. If you say ho, fa hun de o ho, bi bia we ni ji hon a wo ho, a kono de o ho, a hon maso o ho, a wo hu bra o ho, ene bi bia wo akuma ma peso ye, fa hun de o ho, ma te o hon de o pi bia o ye, na ni manya ni padu ohun hye musike ni bre oho sika do oho e mani nsani bibia obi obone afache bi eni ho ibitua ne ka num kwa ne oho obi na no asem bi ebe fine num aba no oka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne hunyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa oho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de na otwitwa ni nyina egu na ne hugu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hu nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ e na dwen se wo nya life bi na oyede
obo onim se wo wuo kwan so no ye dey onam a wo ko de wuo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim Yankopon trene. Omu ya nanafo wo Yankopon trene ho. Nti kwantetrete na na omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o so is just a mistake. A pension in bright colors. Ti won ka say a boni si debi enfom so keke na me. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye boni me ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Ema nipa. So ehu o sro pa pa pa pa pa pa pa. Enye ma. Ebe yi. Ena. E dade nipa mo mo ko hell. So ohe na sori a wo mu. Ohe ni suma wo mu. Ohe ni kuyo wo mu a. A titre o ho pa. Honorable fonu bi wo ho pa. Enipa wo mu wo din wo ho pa. Nipa wo mu kute tumi wo ho pa. Enipa wo ma bin wo ho pa. Esikafo wo ho pa. Krofo mo a ho die mani mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few. Nipa ye buon. It was society. Omu wo ho pa. Nyansa fo wo ho pa. Enso san krofo nu nyina. Omu ni nyame. Omu nsakrai. Nicodemus ufo no. Omu nsakrai. So omu nsakrai. Baby omu konu nye papa. Enso. Enamsa kesi fo wo ho nti. Na oshe wo wa sorry. Nipa kesi fo mi hine wo. Usuma wo. Nipa kesi fo mi hine wo. Ena jinsi wo. Asuma sino bintin wo hen kwa di. Yin yina ye ko heaven. Baby. Omu nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction. O se kwai no tre e ko o se yim. Yesu na sem no no. Te me ka kire mo. Ye se mo tre ne bro Pharisee fo ne atwero fo de no so. Te sa munya o sra hima mo en shene. Ene e pe se wo hwe wa bra bom na wo hwe bebi e wo gina. Kwai a wo nam so no. E kwai hia hia no so ana se kwante tre te no so. Se kwai hia hia no so a Pejuani she cavalry. Yesu adaswa imujano iguni bonye foso. So wo can chirena ubi humo bo or the boni becho na ba betran wa brabum. Bebia ubiano, my mum pie. Radi cron cron ye shall be bray. O sema u dia mayin. O mia tia se. U de inkenya u pe so wo krebia beira. Na orien sinki ni penny na be sacro majin o ma fa kwan hia hia no so. Nso nipa dodo wo wiase ne omo kanse kwantetrete na so ne epe rade me bompa ise obi biara wate ase mi no wate ase inifi kwantetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia hia no so wo Yesu de mo bi biara wo bompa ise boni fa che rade hunu mo bo na boni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo rade fa ni nyina che no se ne be obetumi ahye ase abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko dani jeni da hontomo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na firimu wo Yesu die mo de o yare urade sane yade ne awaye mre urade hyene den ni ni da so asa okonu madura na odi tuo boni treaty se ne ebi no yiye no urade yi sa dwem boni ni firimu mo wo Yesu Kristo die mo no hu sese basa wo fa sa kwan so no wu a ni da so bie ni ho bi wi chemu no okro na odru ekyire de wo be hu sa fanyiram so tena gana hampo na utumo enya nkwase se okodija enumu demo radie dawase se wetie o Yesu demo na ye bompae.

Yam pese bom paena iti u nyanku panse ma odia mayene. Radikron kreishra ube brese nenso di aba u nayansi. Bom paye ja wunse mwa ebe ishe wunse se radi. Humi gusu nenye mkwa asumdwe ema ubi biara uti wo yesu dimu na me bom paye. Amen. Adofo nom eneye di adisu yano ebe wieye the wonders of God's grace. U nyanku pon adom wanwasu ono. Ema oti asese adom ne adia wanto wambre hon ni nyamidia chokwa. Ti abofu jina no omusha omu yana eyo onwanwa. Na omusu unyankupon oyo odomfu ni mubruhunufu ampa. Yashe unyankupon adom asempa the gospel of God's grace. Eonsu ema oti asese sa asempa Kristo edibai. Enam sume ni pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia itia plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa eji se ba se oboni te se damra mo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyambe betumi amna ese odwan enwi eno no osmavo paul o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adomlu shia me damascus coin mo ifi bra me ko ho no enye madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bi a me kura homa a me chichire wo mo di won akọ me esi wa bo ku won so bra adum shea me no so ni boyefo mu edika obeye ohun ti ni a odin kan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bob pa ye hwe sika adum nka ho. Ebiye ne siko ni e buni pafasu ni e

0: ena ye di ni hano esa etia na bebia ye kro no eye na etuo intrada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so bi betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkomo a se ni pakro jesu obre ne ho asepa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem e tumu bua ma ni panya da nkwa bible on hweso e bi o ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu no kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase e wo mu se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nya na kono ni panu pi ohwe wo mo ohwe nyame a so fuare na wo woni abrise ya sika na wo pagye omo yo madwen se nkwa ni sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyame amount ase a won tiase da eti ho se papa die na o ye sronko kra praise the lord o ye sika ni so na yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no o hwehwe yesu ho no ni ni nipa ban nipa ban na ese ohun ni frɛ ni a otumu ti nani ohun di bɔnye ni ti sɛ mizakio so otumu sesa no mi wo sika so so mani nye ɛkwan a mefa so no nkɔye ti meda ya na dan no twa ne ho hyia saa nti sɛ yesu betumi aboa me a ba bi ɔhyɛ bia mekɔ akɔhwehwɛ no mu ho no sɛ na ɛbɛyɛ ɔbɛyɛ madom krɔfoɔ mu ku nipa nyɛ sika bo nipa po nyɛ sika ne a ɔmo ne ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de meye ni eba ba chimi ana na ohwehwe yesu ahu ni nipa ban nenso nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ya kwetia na dom no doso ze kiusu nsu ya kwetia ti so twe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na okɔ habo akoyini ne ma ne se oko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika o si maye late o pentem what o yina chiani sandas o twa se sa se de be ya sofu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection mu be edu zekiusu tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim ene se obi ye tenten okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne beya mehu Yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan okre ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobo me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi a kire nti bra na Yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakio sa kuma mu nti Yesu dru ho pe ene o man ani su huno no ene o ka kire ne se Zakio ye ntem si fo ahobra se na make ha na sha se ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform and san wo akọ the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire nyankopon se nyame men se menfra menfata kra se ofre mu babio famie wa pafo no mu baakon mitumi mpagya manim ponhwe wo ebre bi no mu tu onho no me de me simitrasira me kase urade ho me de bonye ne mobo ahobrasie no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene mi pa cho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena oka kire ni se zakio ye ntem si form ene wo fie ana metna ne hallelujah o ye ntem si form papa na ye krado wo siesie ne wanka se he na papa o makrom no se miniska ni ame wo krom han wo kasa kire bisaro se mi si form what me was renouncing me see form no the fair ebe che no praise the lord o the akoma pa eji yesu o the fair ebe che no no wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealous we nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ya wo boye po wo kromu hei. Ono na wo kwa kosye no. Na wo mwini mo se Yesu babe yuhye ni bonye fo. E ji wo mo. Nya trene fo nti no ye den obaye. Ti di bonye ni ya. So ye sike ni yo so ye di obe bre ni huansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Onu no kwa kose oberi ma weye di bonyeni. Chimu watu na zaki o jina kachre eradise eradi. Wini nmienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enuwe eti enomu yesa. Eti mi reporto me huama o yesu. Sede beya umujanu beye mi huwe juma. Praise the Lord. Ahumbrasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahumbrasie mo. Ajwen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa umobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi esu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachire nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Esewu nsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idro suwa. 10,000 gana si dino na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa hevye nye day. Enye ye. Na se siya wajyo boni no mfum suwa tumono. Hevye kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumu suwa tumwa, uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse, uonhu mobo, uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni suwa na we wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bibie no we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo the boy ni tomwa ne ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bibia wo ye no fan to ho no amanya mienim sɛne nyame huwa ipacho dan kwa etumi nyɛ wo dia da na eternity no obepie bebia wo mpɛ nimom sɛ wo brɛ wo ho asite sɛne Zacchaeus yeye na sɛ wo ka wo bɔne kyerɛ nyankopɔn a Yesu bɛka kyerɛ sɛ ɛnɛ ɛnɛ nkwagye aba efie yi mu wo kwa sɔre akyɛ wo sɛ onya nkwa na nkwagye no daadi ma nipa wo hu nyina hu sampa bibie si wabrabom yohane ehyase se okansempa na ne nsempa kamu no forasifo ne atwrofo na omuni nyame ntemu wa no awoma kikare omanim so omusum nyame no omoba ne nchen ompa ya no kache se modru ha so hu forasifo no matthew sempa timi ense chemonson o se hu forasifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubono hono wasi wase ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawote tebi wunyawa wa shishe grasi. Asi wunyawa wakao nesu wanu hospital temwa. Enuano no. Ube u. Ehurutia ma. Why no ochre mo se? Munyani emfri ebufushia eban. Omo huse, nyamisumu we wu tuasune se wumwa. E jem na weye de. Ukro. Hell, straight. Eternally. Wane kachere mo se munyani emfri ebufushia eban oho. Enye. Monso aba. Efata agensachra. Monsusu enkanu mumu se. Ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kuroyi mo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu no si asore de donu nyina one toy nkonwani nyina ni din bobo. Na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti die biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase so adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sori dem na se won sakra ya wo be kwa sori afa sori aso akwa no pa kosi anwumre mas ni ade nyina wo be kwa so drufia ne tokwa jinem bonin kwa duduo na yi weni efi bonin ho e na omo hwe sika omo tua wa so dem modia omo bo wa so dem de omo ye na sori dem enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa e na efri won chei ne mpenduduo abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpenduduo aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no ose mesi munante honhumo na munni honama kono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope Na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebobo so e obi a ohwe collection a woto ne nso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi a kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni Se wan sakra no wan yiwe ni emfi u position no power ni u prosperity soa. A dear febe yo tantante da ubeka wenye gusu ono. O si na hunemu nyumano e dedi pefe. E ni e jamamo. E fi a hushie a bosonsom a dutuo. O tai a kayo. A mwaya a bufu a pre a pre kunsu kunsu empapa mu. Ni tai en sabro. A go boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomo koko se. Se de me bomo koko kaneno. Se wan wo ye sa no menu nyina. A omu peso om kotra heavy and fibono. Emba muda. Omu nye nyanku pan hini yeno. Krofon peso omu ko. Eternal happiness. Kronu mono. Emba muda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujia, who no one too, who freeway, who I will call heavy in your day, in your year. You mean I'm a dish or Bible naker? Was this uncrophone back who cranny who bring a heavy in your day? Ako. Now, so for be so bonny, you don't to me, I don't care. I don't be bomb with jai bonny. I don't make sure ma ewo bonny mo. I don't ever bomb and you want to me for a whole day and what to me I yet in an appropriate journey. Yes, bro. Now catching your coupon say, who me the boy anymore, boy. Send his accuser here. And me catch you say, I don't be bow so and quite jay bear would ya. And crofon muquaso monsacre so ababe na omo, omo es, omasacre ababe no omo so and chimedio no me no. Now, hum na ba any odor, praise the Lord. Any jay, asum jay. Abuju chere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, enidaho. Ose mrebiye niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo ye sudiano, abo hunam nini nshe sudiane na kono ase nwemo. Na siye tia si huhumua, mumaye nante huhumonso. Mumaye mpe enimonyo muhunu, enyiye huwabufuo, enten tan ye ho ukwa asore wo tan hye wakoma mu uhese nyame no adom beko heve ma adom no nyi wo tan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu ti ehun Zakeus na hobrase ye ehwe papa ba kun so Luke ansempati dun wo twenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrase ye de ko heaven ye de ko dankum debe bua mwenye nijie tun chada wo heaven eno na ye chire wono Luke chapter 18 9 to 14 ose na obu ebinuma wodi wonhoto wonhosuo se wotene na wonmu wona aka no ebei ese enipa benu ko asori fie mpaibo mpae ye good enye ma mikika nyina ye o Nemo majin sakra mransa. Sa won sakra bompaye se nyami hum obonon fa bonin chew. An san wa bompaye de tong su niya de ni nyamia o womfitia se nyamia o bubua dani de kika hunyla. Sa de mwenyina utumi fembri nyamia ni so. Boni wo wa. This is called a spade a spade. Obu binma wadi won hutu won husu ose wotina omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwodi bia omwotumi ommu obia ombu nipa aka omnye farisi fo nyina so omye nkrama ni empreko ani awowo ommu obia We say omo shentadia kesie omo nenimu nyame so omo nimu nyame morere na oba kun yo tujini farisi ni nu jinai eno obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame huni oka luka kuma honhom ma ne twro to homa minu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wono wose farisi ninu jina no bompae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obone se won ti se de enipa Oma kano, omu tieno Omu ye eminfo, eye no kre Omu ye nkontompofo, eye no kre Omu ye airefafo Ana watrenin sahero, tujini impu Afi ochreni credentials Midi mwe adada pen imu empreno Na uchi biya michini kwa mumpreno Midi die minye nina sun tutusuo dudumema Ibi mu sori omu ntu ya tight. Mimi de bibia beba means income bia mitu ya so tight. Na otuji ni no ono so born empire. Aho brasie mo hallelujah. Papa ya born empire wo jina suru. Yesu bechre ye ni ya udi ibim. Ni ya empire ebi tumide na ko heaven. Otuji ni no jina e chiri. Wa mpese o mene ni so chire surumpu. Because when him say, why ye bonnie tia was throwing yanko as a siso. Na emum o bono kuku e can say un yanko pong. Humidi bon yeni mabo. That's the humility we are talking about. A humbrasia ye kam once a moa. E bit me a boa moa cotina heavy and febono. No. Bisimo say, we di bim esaiko ni fi mumu esne o bakono. No biara o money hosono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu di omu huwa tu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni atrodie mo. Mpaya ye boni poni nkonto mponi esisie mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no ni mo bo oni mo tonso ka ufini mprechi hanu ka tongs eni ni ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkron na o ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ye hunu ifise ni fra ho maso mu na ni a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omanu so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite utuye ni nyina ye wantu ya taita asore jume tuminko so ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo se enuna edube kwa heaven taiti mfa ubiye nko heaven e yesu moja ene dini pa kwa heaven e ya jwen sakra ene dini pa kwa heaven e dan kwa bra waka mboni ya chile nyankupon odo mboni ya chao na wawe hunu sampa e nye mami ye dada ni nyine chwe mu ufiefu hunu ukune hun ale ukune wanoti wawe ninso no no onimana uti mbeku omu na uhimsu would trip Dukufufo Bohose, and a bush is shame. Oh, say, ah, Mammy Pow, Dima Temsena, Uncle for Dukufufu, a bossy. Eh? Na be beer, will ye be a memo, which now saw them button tom, one more prop a bedroom, no more button tom, sir. Na Yamirenesa, or see you. And ne, Bonnie beer would Timo Sacra, why? E babe bompai free through musro na kachire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase amobra se do be ko heavy jo boni no mfum so otum men kire me enfie dudu o wadi na sorry de mo kase wo ya adum e adum adum be boaw e mo agai boni ye adum o nhye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utinsia nchemu ba ko a osmafo paul o si ntfa ebe kan se yentina boni mu na adum no no so ana o masofo bi enya no o modifo bi enya no o mosmafo bi enya o si debida ye ye wu ama boni ne be ye den na ye be da so atena se ewo mu na se munim se ye mu dodo a o bo yesu ko kristo yesu mo no o bo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan Roman 14 sia han sembe bra kire wanka be hu sampa yemfa boni ensom onyankopon ukanche mudumie no na wose enti ma boni enimu nipe bia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na momfa mohunam akwa emu nyankopon se trene akode na boni enimo so se yesu ba boni ni uso bonsam ho dia boni ne bedu uso na se yesu trene ni no ba no de moja hohoro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio ifise munni mrase ne momu wo adoma se o se enye na eye den yenye boni ifise ye ni mrase Nemom adoma so si debida bi bie fa boni hu bia the bible detests it god detests it on pursue tita kra ade no kra if say nunti na yesu christo be wiase so be fre ni po fi sumo abahan mo o die fi boni makotene ni mo die fi hell the yako heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wi nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni edi ku owu o mudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenko apen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wotie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mre nti na meka sa mi kire mo nipam na se de mudi mo hona makwa man e de sum me fi ene mra todi e de kenkan ni galiti 418 sian che mudun kro ho ko no o se ene mra todi e de ko mra todi e mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhuna mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na onim bibia frɛ ne tenene because bonsama ko ano no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne nsati said you be a co stadium na ni timashe go and the agency, yeah. ne nia jiseya na ababen na sabre no munye free enoma afedie moni wumpo se moka ho asem no sa enoma no ewieye eni wuo na afi wayi mu afri bone ho na mo sumu nyankopon mu waba ede kwa ahotie mu ne na wieye no eni da kwa praise the Lord na bone ketua eni wuo nyankopon na dwuma chede eni da kwa ewo yen Ewurade Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya kan ye adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo e ka so etro kito abi ene disak as dania sene ne yire ko hell no sika no omni bi ko ye nyina no mo e fai e so man to me and ru heavy ti bom pa e na kan boni bi e wo abrabo mkire nyakopon na ka che so ma wadom to me ni ahode a obetumi de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo Abuja e freno divine connection na wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka chiro se kon be do nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bompa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fo asore wo e be bo a ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubiya me mompaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfo ishra ubebre, se nensu wami atia sese, nipo muko heavy nyina yankrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin. Misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nko. Ne mibompa yese die wati ase mwinu wati ase. Na obreni huwasi na okane boni chwe wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini yina hon. Adum tumini ya hon die beni pemua. E buwanume ni jaboni ya wadi fama metifu yina hon. E bom paye se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye urade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremon sa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bom paye asafo no ka amen amen enyankopo asem na aba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bronu bia uti so bia ubisa e bechiro mi number is 0244 938217 yame onshira opa
1: obetumi afre papa ewo abai susa humai so ano di obono okwo ni gidigidi me boni bokwa ma ano obetumi atwero 0244 938217

na wo gidi a e de bom pa e pesika e de nya visa ko abrochire ne mom gidi e di ja boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia ye obenya bia no ye ohunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim nya mi kire no otiase anase wantiase obepase anase obefeli sa vepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nya mi de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogo jogo aye chokole wo etinya

wua na sa na ne nyankopon asem aka no na obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche mu nsia ekosi edu no Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no eye mi nwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adom mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara ne mo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisa Kristo asempa no se Kristo aka se bebi wo ho a ye frɛ ne hell be ka kyerɛ se o ka hell ho asem kyen heaven awo bo nipa koko se ne beye nipa nko hell makenken pia kyerɔ ye beko so akenken pia kyerɔ no obi ehuri agyina osu o uwe na sa he bie ni ho nyamitrimu nyade no di nipa tujem na osumafo Paul se eno ni asempa foforo ankrofo okeka no na se mimpo osi se empo yen ana obofo bi frisro ba ebe kan sempa foforo bi kyerɛ mo ka de ye ka kyerɛ mo no ho a onue ye mreso nkwa ne yesusu atre di fo so epegya wo mo kosro ho aho a wo mo paul no mreso no nante sa jeremiah no mreso nante sa wo se enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so wo de bible beto nche no ma kan wo mutiri mu adwene wo de nyame asem beto nche nyame nkasa nche no se nyame se osi sankrofo no nyina omu nue hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israelfo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pokire kese pa omu wom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti ntumi kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre Abu buko ni anwa Nebukadnezar edimwa tumono. Mwini na mubenya fahudie. Owye na Jeremiah si praise the Lord alaliye nyamima ni mreb. No, odini wagro. Uwisa di okano nyano kre. Yedi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Iti akwana manansu ha. Na kunu ya eye duye kunu ya anonu akwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. So bubu mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wa bubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumoko ntumi bubu obo ha so still ande mito agukodro boni bi omo a trading for omo wa kukodro boni bi a eti Hanania e ka kire o ma ni so se die urade sie ni sa pepe ped me bubu babe Hine Nebukadnezar konwe mu. To di for Jeremiah kachiro di for hane ya se. Tie. E radin suma. Ena wama omayi di wongho atu atroso. E nunti se radin siye ni. Fe. Mi tu efrasa siye ni. Afi. Ube u. Evi se wakan etu ya tie. Etia e radin. Na odifo hanani ewu afi nuemu bosumia etosu nsunu mu arehu sa tradifo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ana odem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a tradifo be ko mu a e ko mbe ye niema omu ye no makikan sim omu kikana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear that. Mani hunu krum. Bonsem jim. Makum. 54 times. A diyonumu nai. In the war King James version. No more. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ni kranu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti yao pa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Edinka ka asema chira for Lazarus enisikeni no ho. Eya dia

mienu ene ye dane ye hotu ye nkwan ko eseso epokwa kwan so se de ewurade ka kire me no ne ye konton fa se e bepo hunda pi ne ewurade ka kire me se mo afa bepo ehu bia na mo nane mo hun kire tififem na she o man no se mo betwe mu nuanom iso ma wote se no she so na osuro mo onhwe mo ye mo ni won ni aprepreye na me mfa won asase na mo ba kompo mi mamo ebisa me de se bepo mama iso se na tenaye mo mfa sika nto won chen aduane ni na nsunsu mo mfa sika nto no won chen num na urade unyankopon ehira wo won sa no adwuma nyina mu wo hu no wo srekasie iso nantie mfinhye aduane urade unyankopon edi wachi bibia nhia na yesani ye nuanom iso ma wote se no hofa araba mpopreso kwan so free elat ni esion goba dani ye hu betwa mu abosreso kwan so na urade ka kire me se ntete mu abu na ni woni aprepere ye nko na me ma won asase no bi ni so evisa me de ah mama lot maso ni so emi fo na kanen na wote so o ma ye oso no odo so no ware se anakofo wonso obu abrani akese se anakofo mwawofo ene frewo emifo na se enso akane ne horifo na nati ho na iso matu won na se won wanim no wotna wanemu se de israel ya asase a e won japade a ewrade de ma wono afi mon sori nkutwa sred esua na yetwa sred esua na na dodo a ye de nanti free kades bania besi se twa sred esua no ye mfinhia eduasa ngotwe besi se akonfo awontoto so ni nyina wiesa frins aban mu se de urade kan won tam no na urade nsa nso da won so se ose won e frins aban mu akosi so be wiesa na akonfo ni nyina san ye no wu free oman mu no urade ka kire me se ene wu betwa mu a moab hie so na wuduru ama o ma hie so a ntiti wo ho na ni woni aprepreye na me mawo amon ma asase no bi ni so efisa me mama lot maso ni so ubueno nso abrani akese asase abrani akese na neti so kane no na amon fo frɛ won samsumim oman a wo so no do so no ware se anakofo na urade se won wanim ma wo tu won tena wa nemu se de oyema iso ma wote se a o sai hori fo wani ma wotu wontena wana mo bedru nei no na ayufo nso a wotena nkurankura kodru gaza no kaftori mo a wo fri kaftor bae no be se wontena wana mo monsori ntun kotwa anons bonhwa hwe me de hesbon hini siona oye amori ni no na sas macha wonsa frasi diso na ene no nia prapre na monko ene dei na me frasi e me de ohusuru ni hunhu magusuru nyina se aman a obete wonka so na wo ho apopo na akuma etu wanim na mede asomdwiesem ne frikedemot sreso mesuma abofo ma okɔ husband hini sion nche kɔka ase ma mentwe mo asase so okwan so a ne mefa me mane ni fa na abunkum to aduane ma megisika ma mini na ma mensuo nso gisika ma menom mena hu na mede betwem sade iso ma wote se ne mwabofo a wote aye me no debekwa kwese se metwa yordan makwa asase a ewurade nyankopon de maye no so na husband hini sion amaya mfa ne nchenchem ebise ewurade nyankopon ma ne honhom sene na oprim na koma na odna hye won sase de etie ne dei na ewurade ka kire me se hwe me frase ya me de sihon de na sase mat wanim frase ya fa na de na sase so ene sihon firi beshi ayen ono ne ne man nyina so oni ye beko oyahas na urade nyankopon de ne hye yensa ni kunkum no